Mabala ka na sa mamasa. Mabala ka na sa mamasa. Ganyan mi kasa, kaysa di ko talaga pasa. Mabala si